Evuko riangai na rio rikoro rigito murekira na niguo tovote gukorwa tukiona njira. Thavuri kiongo kia mbirongo kenda na emwe ni todhoma ngenyege muvari wa ikumi na kairi. Maandiko mwangai maratwira atiriri, thikiriria na uthikiririe wega. Angikorwo wi mucii vorera tu wakuvorera, ngwiraga tu aba mendaga tu mena muvari umwe kana kaundu kamwe thiini wa ithomo rietu. Mundu uria withithaga kuri ngai munene, uria uturaga rungu rwa kiruru kia ngai mwene vinya wonthe, ni akamwira atiriri, we ngai munene, mburagira kuri we na niwe ungitagira. Ngai wakwa uria nivokaga, tiga njokere ringi muthikiriria, mundu uria withithaga kuri ngai munene, uria uturaga rungu rwa kiruru kia ngai munene mwene vinya wonthe, ni akamwira atiriri, we ngai munene, mburagira kuri we na niwe ungitagira, ngai wakwa uria nivokaga. Ngai ni agakuvonokia kuma mutegori na kuma kure mirimo misoku. Ngai ni agakukunikira na madhagu make, no kethagirwa uri mugitire uri varike. Wivoke kuwake, ugaku gitagira na ugaku ukiriria. Nugi etigira ugwati otuko kana kutharikirwa warimwe muthenya, kana mithiro iria yukaga otuko, kana maundu masoku maria maukaga muthenya. Andungiri imwe na magwe vakuve nawe, andungiri ikumi magwe mwena waku wodeo, nwate gutire mudhiro ugagukuve viriria. Ni ukororia na medho maku we mwene, wone uria andu aria aganu maverithagua. We ni utiite ngai munene, we ni utuite ngai munene kundu gwaku gwa kwithitha. Ni utuite uri uri iguru muno mugitiri waku. Kwoguo gutiri undu mucuku ugakunyita, gutiri muthiro wa gukuviriria, gutiri muthiro ugakuviriria nyomba yaku. Ni undu ngai ni akatharaika ake makumenyagirire kuria kuonthe ukethirwa ukithie. Sione sio siugo sia Mwathani kivwai kia muthenya wa umuthi, siugo mbega siumite ivuku ria thavuri. Tatiga ni isho kire wa rengi na niguo tukore tukigwa ngai arenda tuigwate muthenya wa umuthi. Mundu uria withithaga kuri ngai munene, uria uturaga rungu rwa kiruru kia ngai mwene vinya wonthe, ni akamwira atiriri, we ngai munene, mburagira kuri we na niwe ungitagira, ngai wakwa uria nivokaga. Ngai ni agakuvonokia kuma mitegori na kuma kuri mirimo misuku. Ngai ni agakunikira na madhagu make, no kethagirwa uri mugitire uri varike. Wivoke kuwake, ugakugitagira na ugakurwirira.
Ndugi etigira wagwati uotuko kana kudharikiro warimu wa mudenya. Kana midhiro ili ayokaga uotuko kana maundu mashoku marema okaga mudenya. Andungirie mwe nuwa magwe vakuve na awe. Andungirie kumi mago mwe na waku orio. Nuwa tegutire mudhiro ugago kuveririria. Nio kurodia na medho maku we mwene. We wone uria ndu aria aganu maverithagua. We ne otuite ngai munene kundu gwaku gwakwithitha. Na ne otuite uriori guru muno mugitiri waku. Kwogu gutiri undu musuku ugakunyita. Gutiri mudhiro ugakuveririria nyomba yaku. Ni undu ngai ni akatha araika ake makumenyagirire kuria kuonde ukethirwa ukithie. Tumsifu Yesu Kristo. Mudhikiriria ni maandiko na ni maandiko kumevu kuria Thaburi. Na moni mungu iraga wanae nugutigwa witavutire na wimererie. Na niko twathiria. Na nienda kurugura thimu yako twaranirie nundu wa mathani ona niendete tuthiri na ndagika 30 ana ndice tukinyire guku thaciigana twanjiririe kwari na ndagika 30 no ate tiga turikirie na rwimbo rumwetu tukina kora tukishoka twaranirie na ona request zenyu na ziona no monde promise you nitawapanga.